0: mina nawe savumelana nyazulu kusho lapha ke uthandeka wakahatebe savumelana isihloko sengoma ke shawa yona ke lento kazi ke ngalesi ikhati ngithi kwaku 2011 phela mhlangami ngivuma ukuthi ke cha hayi impela ngihamba nalo lapho ke unyazi lezulu nami sivumelana ngasenza lapho ngawunyaka ke ka 2011 kwakumay yeah kuphenduka nje kwami ngoba lathi sihlala unyazi ngawumhla ka 3 ku April hawo nami ngangiphenduka ngawo lo nyaka loyo ka 2011 ama NMZ bathe lapho na ke inkunzi emalunga yenzeka lento kuyona inanda 88.4 FM ku 0687649969 yenzeka lento ungakhohlwa njalo ngale kwelesithathu ihora ikhona lapho na ke ingosi ama top tellers nizovusana nje njengenjalo nganza kwethu uzongitshela ukuthi uvuka nobani bavusa futhi ke ngayiphi lapha na ke ingoma indaba esegudwini indaba exoxwakho futhi ikhona ngale kuka half past ke 3 okwamanje uthini lapha ekhaya Nayindaba nayi ivuka besutho bavuka umbhejazana bathi ke hey benza mabahambe yabona eko South Africa lerona kamu re tlo batsamaisa ka mlawo ya bayibiya byawo uyibiya byawo ntate bareke ntate mangna ayamuye tapili wanthwe wabasuthu national party bareke ntate machisetsa mufumubi kenarno khaba sepile ya hey futhi bakithi sibona imanga sibona imhlolo
1: oh mdimand oh mtakamkhulu amaphile akekhehle hey ngingibona izolo mdimand engibona enye into bengiqala ukuyibonde yenze izolo ukuthi benyuka inhlangano unyazi lezi benyuka izolo ngazi noma bele entabeni yini nesikuba dlula la etafuleni lakumina hey nachema nje basiqedile nje ukuhamba benyuka ngey'moto zibabe beziningi nje eyi laduma emini laduma lashaya imvula baphinde futhi bathe sebeqedile ukuhamba lafanele abalele hhayi zikhona imanga wemtamkhulu ngiyongile kehlala mayi ngithi mina hhayi abahambe ababuye labantu bakithi ngale bangaze bashawa besuthu abesuthu vele bagcwele egoli kakhulu bona phela laba bezamazama besuthu ababuye bangaze babashaya besuthu kade ababuye emtamkhulu bathi bakithi ikhona vele indawo yabo manje ngala makuthi basebenza babuye bezosebenzela ngala e-South Africa ilapho nje indaba mtamkhulu kulungile iphola obeitizi nginawe nje
0: ngiyezwa lapho wepholo obeyitezi ngiyezwa qhawela izulu ngiyezwa ngani yakwethu phela imanga ke into yakhona lapha na ke onyazini lwezulu asuka hey ngifuna ukungena kakhulu kuyimangazalo unyazi ngoba akungaphekile isikhathi somlungu hey ngomunye unyaka lake langena ethempelini lapha na ke engonweni bayazi abantu lapha na ke noma ngithi enkathini la kubekwa khona inkatha lake langena ethempelini lapha hey kwakhanya isihlahla phezulu entabeni sakhanya sathi sisakaza khanyisa imbali pinki

0: ngathi umafakheza akwakhala ngejezi lami ngakhumbula ePitori ngakhumbula eSoshanguve yaphe eSoshanguve ijezi lami ngiyalifuna njalo wentokazi angakhohlwa njalo kuyayinyaka jeresi yaka
1: Beyakathi zathi nengozana le kusemini umkhokhi inengozi le nami ngiyakhala emawotane lapha ngasepolice station emzimba kamhlongo nejakethi yami eminyama lapha ngayasha ngo-25 ngiyadinga sisi ngiyadinga jakethi yami sekuyabanda siyipholisi xa siyiqinile manje ishushu mani
2: ke ungayiphathi yejezi uyimuntu imali enami kungasala ijezi lami ngapha konongoma heyi wento mzawanongo eyi ngicela ningiphathele ijezi lami heyi ayisekosala behlaziya-ke abahlaziyi ake ngibonge mne wethu
3: Niyazi mina amajezi niwafuna anga ukuthi asifanela kanjani thini. Ayikhaya asifanela amajezi and futhi iphosta ngeni wathole veni.
1: Nami ngiyakhala emawoti, emawotane lapha ngasepolice station.
2: Heyi kwento mzawanongo, heyi ngicela ningiphathele ijezi lami, heyi.
3: Iphosta ngeni wathole veni.

hlola yami himi hlola yami yini na ha soka shwe mantombazane la wathi khehla lenyoni ubaba umandla wakaxaba ukhona futhi lapha na ke nomuntu ekhala ha suka mfuka amagubane madoda bathi ngafa yaka ka 2006 yona ingoma esangena ngayo le lapha na kunyaka ke ka 2006 ngafa hleko sengoma 14 minutes after ihora lapha na ke lesi ithathu ngithemba ukuthi ithokozele ingoma yakho lapho ke West Tea.

0: lapho na ke uSthewa kaMbatha uyena othe wabiza babizakho waseke lapho na ke yathi ke cha ucela ingoma kaShi nomuntu ekhala otherwise we Polo bafethu hey le ngoma ufuna kho ikhona impela ikhona emshinini kodwa manje ke iveze iziphambane ezibuvu ngazi ukuthi isithathaphi iziphambane ezibuvu ngazi iveze iziphambane ezibuvu ke hayi kusuka kubheda nkabi yami kukhona urong ke okhona ke ngizoyibona kodwa ekhameni kwesikhathi ukuthi yenziwa yini ukuthi ngivezele iziphambane ezibuvu ikhona ingoma ethi imali yesoso ngivese ngathi angisale sengidosa seduzane lapho ke maphola oba ethike lapha na ke izinyongo ishawa ichwane ke lebhaca 0687649969 uvuka nobani ubavusa ngayiphi ingoma
1: awangwabhaca ke ngabandelinye wemtamkhulu ayi yabona le game Spain ngibonile umtimande ayi sembi Spain ayi Australia mtamkhulu ayi ayi ngathi besizoyidla nje si South Africa kuthi finals of Spain the France uthi ngasho umntamkhulu hayi akungodwa samathe lapho nje ungaphakathi ngaphandelinye yonke hayi ngengoma nje ichwanele ibhaca ichwanele ibhaca khona ingoma bengiyithandayo ethi tshotshimali itshotshimali yesoso noma ya nayo ithi tshotshimali yesoso kodwa nje ichwanele ibhaca ngajabula kakhulu umntamkhulu maye ngekhasi uyobheka noma yiphi danki
0: danke lapho Pholoba ya ngithemba uyithokozele ke lenethi izinyongo hayi thina singashawa noma yiphi nje ithimu wePholoba hayi abafana bethu mina ngibazi ngempela awubheke ngoba ukwazile ukukhetha lapha na ke uyena ke ubani na uHugo Bruce kodwa ibona abasabayo self ibona abasabayo nje self buka iSenegal hayi uyibonile hayi ngiyakutshela uyibonile iKhongo kushodele yanto ye self confidence kibafana bafana otherwise abafana bebeqokiwe besingahamba pelampela ne final besingayidlala ukubane basitshele bona ngaphakathi ukuthi ke ngiyayenza lento ngithi angizongikhuluma kanjani angilokho ngisaba manje ukuthi hey kambe kulalela izinkumbi ngezinkumbi izabantu ke sengizondonda ke ngishishe ngihohoze angazwakala ukuthi umsakazi ukuthini abanjwa imali matatazele ngoba kutheni ngempela cha yenza into yakho bahlule lokho nje ibafana bafana ke shiya ke isaka lezipikili lapha uWilliams hayi miyekeni lo angazi ukuthi uhambe kanjani kodwa nje self confidence hayi bingekho kubafana bakithi yona nto nje esibula leya siqeda nya

0: for FM. Old school like this. It's on one. Number four.
1: Ah, shabu tuku tuku chando la mash. Ongwe. Asabe mpato fiche nungana shoni lila. Ah, wengu batata. Mkichi mengeza anse show wala pandandu siyafanu po wazulu. Engeza. Umasheshi sumpo wantu ule mahuzu. Uwe lumpo kwa mizalosa. Hemu ngomwe. Mchati kupuso mwe kwa mahae. Ezi ngeze ima kila wumfu. Mchati urashu po wamsongo. Weza nga kutukute izi ngezi. Ngoma lafu mbatonsa ngayo. Ngoma kapazo miyamu metu mama kusabenzi.

0: ngiyayithanda le. Yabona le mama ngitshela nje ukuthi kunobani ngivele ngiyi-download nje khona manje ngivule kahle nje emakhaya sengiyi-ophi. Yabona ngoba ukudlala ingoma esowosandaneza ngikhange le yami njengangazi izinye indawo. Awungitshele phela ukuthi kunobani lele iqhawe le la elikhuphuka ngempela. Yabona ngoba ukudlala ingoma esowosandaneza.
1: Kulukutu usanda makubane lo ngihleli noNhlanhla Ngwenya kwinana 88.4 FM isigqi sase-Afrika. Yenyina nathula nje thanini bhuti.

0: Khumalo.
1: Oh, ngiyakuzwa fuka Khumalo. Hey, wayikhetha ke nokho inkomo. Hayi sengifile insini, asuka. Enyonyama amageza amahle. Mfazi omnyama nezingane zakhe madoda. Uthe mama ngisebenzile, dlula siyageza. Mfoka mahaye uyena othe wakhala ngayo ingoma ke yakhe lapha na ke umfazi omnyama nezingane zakhe. Tiji IF Mtimande ngicela ukuthatha nje wonke ama top dealers bese ngicela ke ngengoma ke lapha na ke kamqashiyo umfoka Ndlovu noma yipi weekend enhle mayibehle nakuwe ngapho lapho ke iweekend ke wesisi ubazo them ukuthi uyithokozele ingoma kamqashiyo mayithi ke isiziba esimnyama ngiyasesaba siyasabeka ya hey futhi bakithi bani lo babamaqonqela ngwenya ninjani siyaphila thina ngiyabonga kakhulu izingoma zakhe ezimtuti ngisayophumula kancane ekhaya isonto elilodwa nisale kahle ngithemba bayaphila abalaleli benanda lapha na ke ohlala beyisola biyela eshow ngiyabonga umaqonqela lona ndlela nhle baba maqonqela hawu hambe kahle khehla balekela ukuphumula.

0: ngizohlekwa kuzokhulunywa ngami and so forth. So ezinye izinto ke lezi ekufuna sizinakekele. Okunye kuba inkinga umuntu uma eqala eba nenkinga ye mental health noma nokugula ngokwezengqondo sivele sithu thakathiwe.
1: Yeah,
0: angiphiki ukuthi ukuthakathwa khona.
1: Yeah, kona khona
0: ngihlale ngisho lokho.
1: Yeah,
0: angiphiki ukuthi ukuthakatha khona ngoba phela amandla abathakatha awalingani kodwa thina siyaye sithi qala ngathi thina kuqala njengomnyango wezempilo sibone ukuthi akukho yini esingakusiza ngakho ngoba kungenzeka ukuthi hayi ngoba uthakathiwe kodwa ingoba kukhona inkinga encane khona la engqondweni engakwazi ukuthi size isizakale uma ngabe usheshe wasondela eminyango
1: wezempilo. Ngiyathanda ukuthi ke asize nangapha kodwa sibe sikubheka nalokho ngoba hey khona abantu abathakathayo umuntu akuthakatha ubone ndawo usucosha amaphepha nangiyazi ke lento yokucosha amaphepha ngoba wacosha amaphepha iyafika bese ngapha esilungini kwethi hayi khuluma ne psychologist likhulume nayo lithi yabacosha ngempela ngithi hey ngifana hey hayi kwenzakalani la uzama ukuchaza hayi ngibona imbongolo lapha ngeyimoto ziyahamba bese sithi ke enye into ngqongqoshe sithe silapha kwesinye seyikhungo zethu eyigcina ke abafowethu labasebe sebephazamisekile. Kwavela ukuthi lapha nofica dokotela ufice nesi ufice abameli ufice wonke inhlobo ngithanda ngoba uPauli kakhulukazi lento ukuthi kunzima uku-accepta kwesinye isikhathi uthothi uku-accepta kuze kuhlule ngisho nathi sizihlobo zabo ukuthi na ubaba ngathi usenayo ingxaki hayi ngeke kube ubaba osephazamiseni bese sigcina sikudileyisa ukubasondeza ma ukuthi sekufika isimo esifana nalesi lokhu kokwazi uku-accepta isimo uma sesifikile noma ngabe umuntu siyamazi ube udokotela noma ngabe siyamazi ube i-accountant enkulu kodwa ma sifikile into kube ukuthi siyakwazi ukuthi-ke simlekelele si-accepte ukuthi ifikela noma ubani ayinawo umbala ukuthi umuntu umuntu onjani.
0: Kuyiqiniso ntokozo kubalulekile ukuthi njengemndeni sisheshe sazana ngoba uma umuntu eseqala esebehavior noma enza ngendlela esingayijwayele siyakwazi ukuthi sisheshe sibone ukuthi wasashintsha manje sekukhona okuhlukile ebese siyaqala siyamsondeza simsondezele endaweni lapha angathola usizo khona. Kuyiqiniso ke futhi ukuthi ukugula particularly ikakhulukazi ukugula ngokwezengqondo kungafika noma ubani noma ngabe ufunde kangakanani noma ngabe unemali engakanani. So wonke umuntu ngoba uwumuntu ngesiqu sakhe ukugula kuyamfika. Kubalekile ukuthi uma sibone usihlale sibone ukuthi noma nasiqala sibone ukuthi sekukhona engathi kukhona inkinga sheshe sisondele eminyango nezempilo so that sizokwazi ukuthi simsize ngoba ezinye zezifo ziyakwazi ukuthi zelapheke uma sheshe zatholakala. Abanye ke bese uma sezitholakala lethi kube nzima ke ukuthi zireverseka kanjani noma kulungiswa kanjani lokho okulapheka kanjani ngoba sihlala isikhathi eside sangalithola usizo noma sangamtholela umuntu usizo. So kubalekile nje ukuthi uma sike sabona ukuthi kukhona ushintsho luba khona kwipersonality ngendlela umuntu enza ngayo ngendlela umuntu acabanga ngayo sisheshe sisondele eminyango nezempilo.
1: Absolutely. Ngikhumbuza nje insizwa ke ethi yalalela lolu hlelo kakhulu wafika kudokotela washo wathi hayi ma ukuthi lelo ikhona emndenini kuyenzeka-ke bese iyadlulela-ke manje khona udadeke ayezwana naye naye wayeseth uyathola kanti khona ayembona ithi uthe ukuthinteka ngasekhaya wathi hahaha sengiyabaleka impela ngaze kungene kulolu uzalo lolu manje nakho ukuthi sifundisane njalo nokuthi awukwazi phethe usuzobalekela umuntu ngoba ubone kukhona othintekile ekhaya bese-ke usuthi nakungena ozalweni yize noma udokotela besho ukuthi-ke kungoko kuyenzeka uma kwaku

0: ngaleso sikhathi kwadingeka ukuthi amadoda ayempini njalo so banqamuka kwangabe kuba kwangabe kusaba khona isikhathi sokuthi siphinde sithatheke phela manje kubela sasigcine khona ngosilo lo kwamalapho njalo manje mangabe sibuya ke le ntsibuya ngesikhathi samdlongombani njengoba esho ngqongqosha kwayilapho ke kuvela khona ukuthi lento sasikade siyenza wasekumba ukuthi siyaqhubeka ke manje indlela esiqhubhe ngayo asiqhubanga ngalendlela sasenza ngayo idalithi kaZulu noma traditional sase siqhuba siku medical circumcision okushuthini idinga ukuthi ihlolwe ngokwezempilo kubonakala ukuthi iphephile ukwenziwa yilokhu lomuntu nazo zonke izinto eziphathelana nokuphila komuntu ngaphambi kokuba sibone ukuthi ayiphephile ukuthi singaqhubeka nayo bese siyenza kanjalo ukusoka ke lokhu iyona ke leyo nto leyo isindlalelo sakhona elesona sekuthi ke khona usokusoka kuyini na ngixolise lapha kancane ngoba ulimi selizothi ukheka mhlawumbe mangabe kunabantwana nabantu abasheshayo kuzwe lapha ngizokhuluma ulimi oluqoshene mbijana
1: absolutely
0: yes so ukusoka lokhu kuyini ke kuwukususa ijwabu endukwini yomuntu wesilisa ijwabu leli liyini liyisikhumba esingaphambili esivikelani ikhanda lenduku
1: okay
0: manje mangabe sesilisusa izosala nje inqunu kanjalo lokho kusiza phike na leli jwabu leli noma lesisikhumba sesitholile ukuthi siwumngani wani wezifo noma okungcola okudala izifo so ngenkathi sisusa ke lesisikhumba lesi sesiyawususa ke lomngani wezifo manje izosala induku ibe iyona nje ayiphazamiseki ke kube ninduku iyaqhubeka ibe iyo kodwa nje umehluko ukuthi manje isinhle ngoba ayisekho lomngani wezifo
1: angithi lasaphila nje sifuna siphohloza sekhanda
0: awuzwa ke yeah
1: ungafishegi
0: yes yes
1: asiqale ke sibuyele futhi emakhaya sibakhumbuze igama lohlelo KZN health kzhealthcare.gov.za nokuhlelo olethwa umnyango wezempilo siya sicela bakwethu ukuthi ke ezinye zezinto masikhuluma ulimi ukuthi uqojama kancane ukuthi basuke sifuna ifike lento ekhaya ngale ukuthi ke ifike ingezwakali kahle sizocela kulabo sensitive ngokwe lesi isikhali esikhuluma ngaso manje sikumshini lapho yethu ngqongqoza umshini sikhuluma ngomshini namhlanje abanye ke abathandi lokukhuluma ngalo mshini lo lokukhuluma basebenza ukukhuluma ngayo ukuthi cha sizocela nje ukuthi emakhaya lalele sizokhuluma ngawo amanye amagama ezwela besixolele baphela izizulu sinamanye amagama abuye athukuzwela mfowethu sizwile ke njebende ukuthi sekukhona abathi lokususwa kwalele ntuzana ikona ukuphetheke wonke ubumnandi nani nani onemenight no custard baphethe kule nto eniyisusayo sifuna ukusichazisele ukuthi yena kuyathinta nokusuka kwalento imizwa yomuntu kungenzeka nagcina mhlambe isingasebenzi ngendlela induku yona le ngifuna nje usibeke lapho medical ukuthi kuhamba kufike phi
0: yebo ngoba sengishilo ukuthi ukwenza kwethu lokhu ukuthi sigcine selisusa leli jwabu kwandulelwe ukuthi kwenziwe uphenyo lona olube nemphumela lemphumela iyona esilandelayo ke lana manje kunezinto ezinye ezingekho kodwa futhi abantu abasuke bezothanda ukuzazi ukusoka kunazo izinto ezinhle esilandelayo kuzo ngoba ngisho nje kodwa futhi ezimba abanye abantu bayathanda ukuyifakela noma zingekho angikho ke lapho kakhulu
1: emzweni
0: ayiphazamiseki imizwa umuntu mangabe sesokile mese ukuthi ke
1: shuthi makwenzeka induku yakho iba nezingxaki ingasaqini akukufaki ukusoka lokho ngokokweni medical
0: akakuthinta ukusoka kodwa into engifuna ukuyiqhamisa lapha mfoka amaphisi ikuthi induku ukusoka akuyelaphi induku engaqini
1: ngiyabonga
0: kanti futhi
1: ngiyabonga
0: lasoka
1: mawunenkinga nje yokickstart imoto uyipushing adumi akusho ukuthi usuzothi mawusoka bese idumi imoto
0: ngiyabonga akuyelaphi ngoba ngishilo nje ukuthi izinto esihubhayo ngalokho ukusoka kuyaye kube yikho lokho ukuthi sifuna ukuvikela ini izifo inhlanzeko kuyangena lapho ke
1: yona nje
0: kodwa lokho ukuthi kuzolapheka imizwa mhlawumbe engasebenzi kahle nalokho ukuthi kuzolula isikhathi senjabulo ukuthi umuntu engasheshe efike lo isindisa mhlawumbe umngane wakhe engayafika akwenzi
1: lapho ayi iqiniso yayisuba vele into ukuthi umuntu uthi iqhude yini nangazi ukuthi iqhude lenze njani iqhude kuthiwa ugcine iqhude ke mase nisuse lento lena iqhude ke ingenaphi into iqhude
0: mfoka amaphisa ngabe ngidlala ngawe lapho ke asinayo ulwazi layo ukuthi ni kanjani kodwa nje lewo magama

0: abantu mangabe beyincokolela nje la basuke bencokola khona ngokwethu ngapha ngokwazi kwethu kuma opinion oselenziwe ayinakuphazamisa ekuthengeni umuntu mhlawumbe esheshe efike ekujabuleni kwakhe noma yenze njani cha kodwa futhi kulona uphenyo lolonke emva kwakhona ncansi kwakungabo 2012 ngoba lo bengikhuluma ngale kuqaleni ukuthi lenziwe lolonke lalungaphambi ka 2010 lolu hlelo lethu lokusoka u medical circumcision luqale nini ngo 2010 emva kokuba umdlokombane eseshaye phela ukukhwela lolwade ekhuluma ngalo ngokuhulumeni. Manje ke kwathi seqalile futhi lolu hlelo lokusoka kwasekwenziwa futhi uphenyo olulandelayo ukuthi mangabe sekwenziwe lokhu izona ziphi inkinga noma ukungajabula abantu abahlangana nakho kulolo phenyo ke lalithinta bobabili abantu obesilisa nabesifazane ya so lapho ke abesifazane babe veza ukujabula ngalento kangangokuthi u95% wabo wawukhuluma nje kahle ukuthi even nabantwana babo bayabakhuthaza ukuthi bayosoka
1: sekukhona lento abangathi ilapha yana
0: yes into ke kubona ke kwangasi akekho umuntu ongathanda ukuthi kwenzeke kubo into embi manje kwakukhulunywa ukuthi i-experience yenu ngilekelele ngegama lesiZulu nakho kufanele esingese kuqala i-experience yenu ikanjani ngalento sekubuzwa kanjalo baveza ukuthi cha bayinto abangayi recommend even nakubantwana ababazala nakubafowabo kanjalo
1: manje mayirecommend kakhulukazi abantu besifazane kusho ukuthi phela iyasebenza manje-ke ke awungihlebeleke umuntu ongakanani nina nenithi njengodokotela ungakwazi ukuthi bese yasoka
0: yebo ukusoka lokhu ngoba sithi umuntu wesilisa wonke unalo leli dwaba wonke umuntu wesilisa angakwazi ukuthi esoke kungakhathalekile i-age kodwa la kithi ngokomnyango uhlelo lethu lokusoka luqale eminyakeni eyi-10
1: okay
0: kubheke phezulu kodwa umuntu kusukela umuntu ezelwe wesilisa angakwazi ukuthi esoke kodwa ngoba ngisho nje ukuthi kithina uhulumeni siqala lapho-ke yesiqhubeka kanjalo futhi nakuba abantu laba basuke bezosoka ngaphambi kokuthi umuntu esoke kuyaye kube khona-ke iy'gaba noma uphenyo lwenziwayo kumuntu-ke nje ngqo ukubona phela ukuthi lo muntu lona uzofaneleka yini ukuthi esoke mangabe esokeka uzenzeka ngasiphi isikhathi lapho-ke sisuke sesikhuluma-ke mfo amaphisa ngokuthi umuntu lona siyambuka kuthiwa i-screening lapho sihlola khona no-b p noshukela ukuthi azikho yini izifo ezingafuna ukuthi zivimbe ekuthenini lo muntu lona esokwe mani mangabe zikhona izifo ey'kanjalo futhi asimnqabeli ukuthi esoke kodwa siyafuna ukuthi sizilawule kuqala lezo zifo lezo ngaphambi kokuthi esoke ethi esoke umuntu kube ukuthi izifo ey'khona egazini seyilawulekile kanjalo futhi nayo i-HIV akusikhona ukuthi asibasoki kungamampunge lokho ukuthi asibasoki abathelelekile kodwa siyafuna ukuthi nakhona si-check-e ukuthi isifo silawulekile yini kuqala i-viral load igciwane lehlile kanjalo namasosha omzimba asimeme kanjalo-ke bese kwazi ukuthi esokwe kahle futhi
1: iy'balwa-ke zabantu esenibasokele kwaZulu Natal zithini lokhu kwaqalwa nje ngezwa omunye ekhuluma imiloni ngathi hayi bo senisike abantu abangaka
0: ya ngoba ngisho nje kusuka emuva ku-2010 la esuka khona njengamanje se-2026 kusetshenziwe kakhulu njengamanje ngoba sikhuluma nje siku-1.8 million plus inumber nje yabantu leyo-ke esisokiwe kuyimanje and kusaqhubeka phela lokhu kwaZulu Natal kuphela le ngikhuluma ngayo lapho e-South Africa silapha ko-6 million kodwa nje ngoba ngisho ukuthi si-KZN sesihambe
1: kangabengakukodwa hhayi siyokuthi ngiphendula ngaphandle umlayezi wakho okugcina mfowethu ungasigoqela ngawo-ke inyanga yabantu besilisa le abantu niyagqugquzela ukuthi besoke ekuphephe kangakanani besoke futhi-ke ukusiqinisekisa oba phela sesiyezwa nje kuyaxoxo lapho abantu bayaxoxa kuthiwa eyi le nto yona le wisinduku yena eza ukuthi usheshe cha le nto uze uyabona ngamagama phela lawa eyi wena futhi okwenza ukuthi sicela kuni kusinike-ke njengodokotela ukuthi usiqinisekise ukuthi cha uphephe kangakanani ukusoka imeseji yakho nje 2 minutes isikhathi asisekho ngakumele
0: yes okuwumlayezo nje okuphuthumayo emphakathini wakithi ukukhuthaza ukuthi bantu bakithi ake sisukume siyibambele impilo yethu le siyibambele umuntu eyithume yena ukuthi eyohlolwa ethole usizo oluhlinzekwayo kulokhu-ke

0: se sele lithuba belelimsaka zabayilibohlela abageli bethu menazitha prasa metro elikhulu ntambama nazeniphathele zona ngalesi sikhathi kubageli basekhitho ridge zambahle sibambele isikhathi kubagibeli basesouth coast civic spread zambahle sibambele isikhathi ngale epine town zambahle sibambele isikhathi masekuthi ngale emlazi nakhona futhi okwamanje zisahamba kahle njengoba njena kade zijika lapha kwamnyandu njengamanje seziyaqhubeka ke ukuya ngale emlazi okwamanje sisahamba kahle ukho kusabike emzileni nakuzona itimela kubambezeleka nje singabuye sikulindele uma ngabe umthamo wetimela usuqala ukubamningi emzileni ngenxa yokuthi lapha eRingani siyasifika silinde silinde isitimela esiphama ngaphakathi emlazi njengoba kunomzila odwa osebenzayo mase kuthi ngale eCrossmo itimela zethu zikhona zihamba kahle okwamanje akukho kusabike emzileni nakuzona itimela siyacela nje ukubazisa abagibeli baseCrossmo siphinde futhi sixolise ukuthi kusasa kuzobe kusetshenzwa emzileni waseCrossmo itimela zethu ke ngeke zize zibe khona kusasa ngale eCrossmo ngenxa yokuthi kuzobe kusetshenzwa nje ilanga lonke mase kuthi ngale kwamashu siyahamba kahle sibambele isikhathi basePrecisi zisukele Duffs Road ziyahamba kahle zisibambele isikhathi siyacela nje uma kukhona ukuphazamiseka endleleni abagibeli basibekezelele siphinde futhi sikhumbuze nabagibeli basemlazi ukuthi kusukela ngehora lesishiyagalolunye kuze kuyoshaya ihora lesithathu itimela zethu ke zizobe zisajika laphaya kwamnyandu ngoba nakhona futhi kuzobe kusetshenzwa kulowa mzila ngale kwalokho uma kumgibeli efisa ukwazi kabanzi ngokuhamba kwetimela siyacela nje afuna number customer service ithi 031 813 0456 ikhona kune number yokubeka ngobelelesi okanye kulenzwa ingqalasizinda kaloliwe yona ithi 031 813 0500 angisisele lithuba ngibe kwithimba lonke lantambama nabalele bohlela abageli beyitimela zezaprasa metroil asiphinde futhi sihlangane engosini yeyitimela ngesonto elizayo nibe nempela sonto emnandi nenokuthula.
1: Siyabonga.

0: ukuze izinto ezenzekayo kuma district ahlukene emawadini makukhona la kudingeka khona sikwazi ukuthi sifike njengomnyango sinawo kama office ethu ngokuhlukana akwazi ukuthi alekelele njengoba elana nje ungqongqoshe namhlanje akavelanga nje wavuka wathi ngiyakahlabisa ingoba sinale inhlelo esinazo la esisebenzisana khona nabantu ngokuhlukana ama forum ahlukene akwazi ukuthi sibheke ukuthi ayi engathi isidingo sikhulu sikhona la bese siyakwazi ukuthi siye kodwa ngaphandle kwalokho ke sihamba iprovince yonke njengomnyango wa social development
1: sabonga kakhulu Dr. James Katsako.

ulwasendaleni. Ukhona umndeni kodwa ke niyazi ukuthi bongena la ezweni lasenaleni mawuba umnala kuba nama-challenges amaningi obhekana nawo like abantu banga-understand ukuthi yini lo ongene kuyona kodwa uNkulunkulu wasenaleni eyi uyamangaza bomnala ngoba uhlale ehamba nathi njalo noma kuthi ukuphi uyakhuluma nawe ukuthi enza kanje manje enza kanje manje enza kanje kodwa engingakusho njengomuntu wesifazane wasenaleni mina engikufundile ngikudele ngibuka njalo uma ngifikile bengenza sure ukuthi ngithathe okuhle kodwa isikhathi esiningi so engingakugqugquzela wena njengomuntu wesifazane wala ezweni lenyala zama ukuthi ngaso sonke isikhathi uthande ukuthatha kakhulu lokho okuhle akusho ukuthi nene akukho hlampe okuzokuphazamisa emoyeni njengoba kade lana uMisiphuzwayo uke wakhuluma indaba yokuthi nene noma ngabe sifona la enaleni kodwa egcineni singabantu and siphuma la siphuma khona la besaziwa ukuthi nene ayi mhlawumbe laphana alifakho kodwa uma usufike lana uyafunda ukuthi no ake kungisebenzele lokho mina as a woman of plenty kufuneke ngifunde kubayede ufunde komama ufunde kobishophi ufunde nabanye omnala uma ukuthi umnala kuphona mhlawumbe akuyathele ngakho wakakuthanda mina I would like to encourage you ukuthi kunoku responda. If you responda, awukhulumi. Ngoba ngalesikhathi uzoreacta usaphatheke kabi. Uzozokhulume nongekona. Ongeke usakwazi ukuthi ubuyisele emuva. You rather move away kuleyo situation. Uvele uyizibe ushaye ngathi haya awubonanga lutho. Njengoba ngishilo ukuthi siqhamuka endaweni engafani sikhule ngendlela engafani indlela yokukhuluma bomnala akuvibalekile bathi ngesilungu

behavior kanje ngoba phela abantwana bayasisaba siyashaya siyathetha sizokwenza lokho vele kuyimandate yethu njengabazali ukuthi ufuneke sikwenze kodwa ke

yona so ubayede kuningi ke asifundise bona nangendlela okugqoka sabantu besifazane sigqoka kahle kanjena nje ingenxa yemfundiso zakhe ukuzithanda nje ingenxa zemfundiso zabayede siyabona kwindlovukazi siyabona kobishopi siyabona kubaphathi bonke so nje into engayisho nje kakhulu mina ukuthi nje iba nenhlonipho sihloniphane sibe nediscipline sibe negood communication sikwazi ukuthi uma ukhuluma nomuntu ukhulume kahle obishopi nabaphathi abakhona abayibekanga njengoba bekhona babekiwe noma ngathiwa uyibeke kanjani lonto kade ibeka basakusho ukuthi wena sekufanele uyithathe in the negative way ngoba usukungazi ukuthi udila nani ngaleso sikhathi yini ayibona.

0: ukuqhamuka kuNkulunkulu wasenalini.
1: Yebo mnala, ukuba iWorld of Plants kungasemnyango. Mina nguma omncane kodwa manje ngabona abantwana bambemile la.
0: Hayibo,
1: ngisho nalokugcina umuntu yasidlula sonke ngenxa yokuthi bengihamba naye naye emncane la inaleni. So kubalulekile into etshalayo kwakho ngoba okubalulekile i-background ukuthi i-foundation ifaka kanjani ebantwaneni bakho. Bakhule, thi umntwana mekhula kunama-stages of development. Naye phela uyahamba buke ngaphandle izinto ezizenziwayo. Kodwa if i-background yala ekhaya i-foundation iqinile, ngisho ehambe ehambe ehamba ubuya abuye ezekhaya. Kulelo phuzuke nanokuthi abantwana mubazele abafani. Khona noma uzothi uthi athi jump high. Kube khona nje lo ozothi uthi ayi yabo. Njonga ngisho ukuthi mina abama abantwana bawu 3. Lo oqala nalo ogcina. Lokho engaqala ukuze naleni bengihamba nabo. Kodwa lo wesibili athi hayi ngiyanibona hamba nayo ithintini. Nginani kodwa mina hayi ngiyoyidlalela ibhola mina. Simiyekeke ngoba into esikhulumayo endlini uyayizwa futhi uyayibona ukuthi right futhi akayijaji. Kuwukuthi nje kuyena angazi shuthi bingafiki. So ingane izokuchallenge in the way uzubona ukuthi hayibo yini e-wrong engenzile kanti ayikho e-wrong, i-stage nje sifikile. Yabo ngizokhuluma nje ngo-last born wami. U-last born wami ngumnala namhlanje ngenxa yakhe. Safika ngaye la enaleni ngoba uyena owayegula. Kodwa uhambe wahamba wakhula umfana. Waqala manje wa-explora enye impilo ngaphandle. Kodwa ibingekho yimbi, ubona nje ukuthi zama ukumdonsa. Kodwa manje ngoba mina ngimile uthi mehamba nami ngibe ngisho. Ngibe ngithatha ngisho i-fade daughter ngichele ngisho kuwo. Uphethele ingubo zakhe ngisho ngithi noma ngaba nje kodwa kusalayo yena uzozaza abe right. Awu nangephelakhe manje uyabona so bekuyiprocess yakhe yokukhula ukuthi explore ukuthi ngaphandle impili kanjani. Usebuyile ke manje useyile into lengangimazi yona and nento eyayihlekisa kuyena ngize ngixoxele nabanye ngithi mina hey umfana wami sizibambane endlini. Hayi mina ngiyakhuluma-ke mina hayi mina hayi ngiyathetha-ke mina-ke futhi yena ngokuwumfana-ke bengibona ukuthi eyi ma ngimbamba zosuke ngimlimaza. Kungcono ngikhulume nje ngikhulume ngiyile kude. Umuntu ongazi kahle ulihle uyazi ukuthi uma alifakwa make kwathi nje eyi hambela le kude. So umfana meseyibhobhodlwane angi-encourage ukuthi uvele uyeke kuyena noma kanjani. Kufanele kube nama-techniques ozowasebenzisa. Uthi noma ukhuluma ngoba usuke ungazi ukuthi ubhekene nani. Yini le emhlaselayo emenza ukuthi abe nje. Uthi uthi uyakhuluma ingane futhi amakhala abe mangaka uvele ubone table. Hayi kodwa nje into eyayingichaza-ke kuyena esekwenzile konke lokho. Kodwa uzophuma eseyesikoleni mesehambe sengishiye ekuseni athi usukule nala. Ngithi hawu nazoke. Njani ukhule nayo nje leyodwa ngeke uze umbone la enkonzweni njalo nama nights of prayer nani nani kodwa uyazi ukuthi umnala ngisho noma engangidina kanjani mesephuma uthusukunelale yabona ususuke ngilinga mina lapho ngimdinele phela ngifuna ukumphendula kodwa sengizocela lesi konke kuhle ngoba nginalento yokuthi makungagasho ukuthi konke kuhle sabe uzolimala laphaya mase ngiyayisola ukuthi hawe ma ukuve nami ngishile ukuthi konke kuhle ngabe ngiyisusile whatever bizokwenzeka kuyena endleleni. So bomnala-ke nje sonke singabanqobi njengoba singomnala singabanqobi and siphiwe iy'phiwe ezahlukene njengoba umuntu uma esuke edaliwe kuba nama-strength kuthiwa umuntu istrength sakhe la akudi khona ubhisho.

ungagijimi hamba nje unyathela ngesizotha uma ukuthi isikhathi sakho sakafiki ukuthi enene uvele ukuthi wena ugudi kuphi musukufosa ngoba mungafosa uzowa musu uyalimala ngiyathela nje ngesizotha kuze fike ukuthi okay manje akuvele-ke nawe sibone ukuthi yini mhlampe ophiwe yona usufulfil le vision le yasezweni lenalo enaleni uNkulunkulu wasenaleni.

kuningi asakulungiselela bona ongakaboni wena ngamehle enyama kodwa yena useqedile ngale uyeza uyeza uyeza ungajahi nala ungaphela amandla ungathi mina ngikufisayo angakakho mina bomnala bangatshela mina ngafika la inaleni ngibroken ngale ndlela le ngake ngayishare lo testimony yami ukuthi mina ngangibroken ngangixoshwe noplastika abamnyama into zami zafakwa koplastika abamnyama kodwa ngokuyethela la ezweni lenala ngendlela engangihlukumezeke ngayo akukho kwakuspecific ukuthi mina nkosi ngicela lokhu sasiselapha phezulu e-auditorium ngangifika amabhishobhu ekhona basikhulekele benze konke ngangifika nje nami ngikhuleke ngijabule nginikele hhayi ukunikela-ke bomnala inkonzo yokunikela inamandla angeke ngize ngiqambeke amanga ke lapho yabona nje inkonzo yokunikela hhayi inamandla bomnala unikele nje ungazi ukuthi okunye uzokuthathapha uzothi ugoduka ubusunakho usukuphethe mina ngathola elinye ivangeli mina lelala enaleni ukuthi ngiphume ekhaya ngifike ngisajabulile ekhaya ngifike nasemsebenzini ngisajabulile ivangeli engangikulona before esikhulele kuwona wawuthi uma uphuma ngomnyango ufike ekhaya useliyaqala phathi usizi shouthi ulushiye ngaphandle kodwa mina nje soke ngaba umnala konke kuhle ngisho ukudla kukhona noma kukho emakhabetheni ifriji linamanzi noma ninani kodwa konke kwami kusuke kukuhle ngoba ngisuke ngazi ukuthi unkulunkulu wasenaleni uzolenza icebo and kuyeza kuzoba akukho bomnala engangicela kodwa uNkulunkulu wangenzela umusa mina ngangisebenza kwi-NGO Children's Home kodwa ngokufika kwami la enaleni ngangakaze ngocela umsebenzi ngoba ngangazi ukuthi njalo uma ngiya kuma-interview ngiyabaphelezela vele angiwusoli ngifike ngiye ngiphinde ngibuye kodwa mina ngokusebenzisa la ma-faith products lawa la ekhaya kwavuleka konke kwaqala nge-faith on nje angenzela iy'manga ngoba ngangithi uma ngikhuluma emsebenzini kube ngathi angikho ngikhona ngisho noma kuthiwa ngisho ama-valid point kodwa ngazwa kahle ngoba ngangisesebumnyameni ngathi uma ngiqala ngisebenzisa i-faith oil hhayi bo nami ngabotha hhayi bo bangizwile nami kanti uma ngikhuluma ngafala nami-ke nga-aplaya ngathi ngiyabaphelezela ngenza iprofeshini abantu abaningi abanga ngizothini engekhe noma ngizothi ayaziwa noma yikho emgangathweni yini kodwa ikhona sikhona mina I'm a child and youth care worker ngisebenza ngabantwana from at the early stage to 18 years abanye babo sidila ne-behavior ka-social ngendlela ngama-background nani nani abasuke bebhekene naso ngaloso sikhathi abanye aba-conflict with i-law ngibe ngibujele ngibuye ngiphathe isiphiya esikhulu ngivule kuvale sise ebusweni ngingena la othola ukuthi abanye bayasaba ukungena khona kuwumuntu wesifazane ukuthi ayibuze usebenza babengibuka babona nje ukuthi hayibo ayandaweni umncane mhlampe nendlela engibuye ngigqoke ngayo uma ngemsebenzini ngibuye ngifake namabhulungu ephela ngibuye ngifake yabo nje nami phela yabo ubone nje ukuthi umphathi uyasho ukuthi eyi lo ngeke alunge laphayana kodwa ngoba abamazi engihamba naye mina ngihamba nohe ngihamba nento efika ithomenti iy'ngane whatever behavior kuwaziwe ukuthi unayo ivele ifuna ukwazi ngalo somnalo angiphathi-ke y'ncane ukuthandaza ngelimi kuyitemu ngithi uma yibona mina nje siqale yebe abasaka ngithe yenza somnala ngiyamazi sonje ingakho ngisho ukuthi kungasa emnyango bayamazi nje u-ayanda ukuthi we u-ayanda phela masebesho phela la besebenza nawo abenala bengikhomba kanje kodwa bayazi ukuthi hheyi le nto engikuyona inkulu ngiye ngisho ukuthi waye ngikhathazeka ngokuthi mina ngongwanala whatever whatever ingoba bayakwazi ukuthi uma uwumnala uyakwazi ukulibamba ikhaya mina ngilibambile ngingedwa bakhulu abantwana bami baze baqeda isikole abangu-2 lo munye waze wafundela umsebenzi omdala lo munye usase-yunivesithi namanje umfana ngiwumuntu wesifazane ngikhulisa abafana nalo mncane ngiyambona ukuthi useyeza bengathi uyaphumaphuma hhayi uyeza manje usewenza u-grade 10 ngobani umuzi nomuzi unama-rules lawa kufanele kalandele.

Ngibonge bomama, siyanithanda kakhulu bomama bethu, uNkulunkulu wenala nje asigcinele nina, asigcinele nina, siyanithanda. Bobishop angazi ngathini. Mina ke ngivuma qinasi nje kodwa futhi ongathi futhi uyasaba ngoba ngisuke understand Mondays. Kodwa nje ngiyabonga kakhulu leli thuba engiphe lona. UNkulunkulu wenala asibusise sonke, abanye ngabanye njengokufisa kwethu njengoba sifikile namhlanje enaleni.